0: trơm mà.
1: Để vô
2: còn xin được
3: monggo sak langguhun Mbak Sri dipun garap gaya tayub monggo pegersani
4: nggih
3: gaya tayub monggo tak tumpat yo melu tayub monggo iya.